0: Quang Bồ Bắc đây, quải mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khẩn ra mở sống.
1: Yên nạn xin xoay xin mạ khung xin bà đạp. Trong phố gà thiện xin xoay ngạ gà ai.
2: Yên nạn xin xoay xin mạ khung xin bà đạp. Trong phố gà thiện xin xoay ngạ gà ai. Shiga mdat nga ai khop shwam sha ni da lang tha shpai dan na shiga le zhom dong ni go wang ning wang yu bo yan kui min mong ta li er mong gan du khong zhi kai a miao su lo khang sa kui min thong lu thong lai zhi phong go wa lo mai ge sa ni pa khap zhi khru mai shiga shanghai yin na mong do ni pa sim shi ning bon ba shi do ai mo tha yin nan na shwam sha wan le khong xian mi a qiun si ding dok kham sha lu sai ngo ai shiga Mong dan mo dab le kong ni zha gum shuo yan ge di le kong ri me li pre shiu dan na mong do meng ani pe zeng yam ke mo ai mo ta me di shi do khat wa ai shi ga mi wa mong lao mong jim ra xim sa ai mi ta lam king le kong ye kong gru ning pom pom bia mo don mo ge lo pang ai shi ga ya shi ga ti dan pang wa sa na shi da zhe ku bro gru ya shi ni mong do rab do mo mo do wang ning mong do rab do mo mo do dao mong do wo wang yu bo kui min go yin nan go kui min mong te li er mong gan du kong zhi kai a miao su le kang me sa kan ge lo shi do mong gan zhe shen kui min teng lu teng lai zi phong go sa lo mai ge sa ni pe kap zhi kru ma ai wang ning zun ai le ma wa zai meng an ning le man ta an tie ko bu shi meng a a qiu en si deng yang zha ge ba kha ba Kuimin kosh bra lai ga, kuimin mong ta li er krang msa, gang ga khan glo shtub krat va. Mong to ding na du krong zhi kai, amyo su lo mga mga lam ta, dan liang ai agyo yin si lu la sai. Yina mong to ni go, nday lang na teng lu teng lai lam pe, nan ai gen zhang gja shtai na, mong mgin teng lu teng lai bong po mo, deng yang song zhong khan glo shtub krat va. Dam sok da tut mo lo lo glo, agyo yin si gro mo lu shungun. Dong krong zhi kai, a miao su lo, mo gop mo ga, mo dang kum zo pshu shi zo krat va. Mi wa mong, a kyak ai, dong krong zhi kai, a miao su lo ai, a kyak shi ran tie, si na deng da, dong krong, wun li shi gom, ngang ngang, si mo gop krat van na. Mong gan ding na, dong krong zhi kai, a miao su lo, mo gop mo ga lam pe, grao lo ai, a kyun si, ap nong krat van na ri, nga ai.

Dai zamra ning rewa yang ta li mo do mong do xiang yin gen bang ni la yo ma ga mo tie ge yao shi lat ai kai no li shi lat ai mo lam lo khong a ja wa ma jan ta khat wa nga ai tie ma ren so ya pa ga da nang thon phong jom phong kai mo thung go je ma ga lam shi go rao jom mo dut ai zo pho khang pho mo zum don na kai mo thung go shang kum pro yak ai mang khang tang lu ai ma die yan la jang ya khat wa nga ai King Kong ya kum nga ning tha gam wang ding tha la yo ma ga mo pro ai manu go yan gdi ma sum dram tu nga ai kyaw shlat ai khai no li shlat ai lam tha pro ai manu go yan gdi mi rim sum dun na gdi sh dang du ai ma ga mo lam lo khong go rao zeng kha lu sai thiam ren mun sh dang du ai khai mo thang go ni shang kum pro ngang grin ai khu tam jat lu ai mo lam tai lu sai Shida zhiku bro sing ya shi ni meng dan su ga mu guan da ding gin mu guan da guan na gen zhuo men nan zhen yam ke mo gum shuo yan ge di le kong ri me li a lu wan pre shi yu dan na zhe jiang fu jian jiang xi hu nan yin nan ye meng duo meng a ta ka mo ru le mo ga zhen yam ke mo ai mo ta da lang kha wa shun men sai

0: Quang Bộ Bọc đây, bỏi mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khân ra mở sống.
1: Yên nạn xin xuôi xin mở khung xin bà đạp. Trong phố gà thiện xin xuôi ngạc ai.
2: Yên nạn xin xuôi xin mở khung xin bà đạp. Trong phố gà thiện xin xuôi ngạc ai. Shiga madat nga ai khop shuam sha ni da lang tha shpai dan na shiga le zhe me dong ni go kui min mong tha li er khang sa khan glo shi do mong gan jeb shen kui min thung lu thung nai zhe phong pho phong ai shiga hua pin de shen nang thon ni ge di me rai ku kai nun li shi la dai mo tha gum pro tam zha lu ai shiga zhong hua mong jing sha gum sa mong dan mong mo go so gen ran de ra qing kong ye kong gro ning shi da shi bro le ngai ya guan na lang pang wan na ye ngu ai shi ga nan ban me li phong ngu na mi wa mong ni bo mong ni pe ding ging grum jo ai rong rai ro pang sai ngu ai shi ga ya shi ga ti dan pang wan sna shi da zhi ku bro sing ya shi ni kui min mong te li er mong gan du krong zhi kai a miao su lo kang sa kan glo shi dub lam jeb shen kui min teng lu teng lai zi phong pho phong sai mong tan tu krong manan gan ra mo tap tap op huang ren chiu mong to rap do mo mo tu dao mong to op wang yu bo zi phong sa lo mai tha ng ga ga mong shi ga ma ai huang ren chiu zun ai mi wa mong a su ya ni mong tan nyan zai lam tie shi mu shi mo yo shi da lam ge lai shi ai lam zhao guo ge long sai mong gan tu krong zhi kai a miao su lo mo ge mo ga lam tha gang ga kan lom nang khat wa ai go mo li gui kham ai mong tan ge ba shi tan dan lu nga ai mi wa mong na gon khang lam thie khui min mong tha li er khang sa a ma sa ban dong glo shi bin lu na mu ngang gang rai mu ti shi do khat ban na ge si rang khang khat wa ai nga ai mong do rap do mu mu do wang ning lit up am jo wang yu bo go mong do rap do mong do a su ya gong lai khun na zi phong sa lo mai ge sa ni pha khap khlom la sai ina mong do ni dai ning gon na yak ai maga mo phran le jang ai shmu shmu mo glo khat wai ko na re wa yang a khak ai maga mo go mo dien ai sat grow lu wan wa lu sai shi da lang ai ko na shi da sing le man tha khil khong ye khong gro ni nam pa lang ai phong un na mong do a jang a khak mo lam khing mi gro za sing yi shi sing ye su ga mo gon dap ni tham jing don ai japan tham za na sing yi shi chu ko go tok chu ko go du lun na tham jing mo lam shi ning yo shi da rang da glo ngut ai japan go tham za na sing yi shi chu ko go tok mo sum nga du nga ai dai rai shi ning ding na rang da ro ja ma sa ban dong pa ngang kang ai mpo tie don ya lu nga ai shi da zhi ku shi sing ya guan na kun ya le bran ta king kong ye kun gru ning mong gan kai mo rong rai du ge le ge jai boy deng da ma ga sha mi yan gu yang mong mi gen zi phong da mo don thong no go pho phang na kem nga ai ina mong do ni go phong mo zom lan na por pha lap nam ban tie glo la ai mo ga phri re ina na ga ga lak re khai mo rong rai kun rai na dam mo tum pai go sa lom na rai nga ai dai zom ran ning ra wa yang li jiang miao hua ping gen wang xin zhang gen wang do de shen neng tuan ni gu tong wei en gan bu ni shong shen wei shun na khai mo li shi lat ai su ma gam gao ngui ngui zeng kha shuo kha wang a ai กทองติงนาชวามชานีกุมพรอตำจัดไอมครนลามวลาครับวาลูไซแต่นียงมูมีทาปรูไอมนูก็เย็นคิงมุสมดรามดูนาแต่ง่าไอย่าอย่างทากทองติงทึงก็มสมจาสมชลข้องดูไอไรยังไขหนูไขฉลัดไอทึงก็ก็ละจาชิมจาดูง่าไอ中华蒙正沙共三蒙丹蒙木国所跟人的那个中华蒙正沙共三蒙丹能到十亩里蒙丹蒙正沙个啥拉不到等个木棍拉不到南北昆木里浪子碰他格不是人呐米库米亚塞铁木人听了矿业困苦宁是大师不让人爱牙关呐浪旁湾那日Shita singi ta msa mzut mo laksan jabat ay mo glo kratwai go na rewa yang. Mong tan tira jab rung ni tira go khan na msa mzut mo pong mi le jang ta say. Msa mzut mo tia siang ay zang mo le za chku shimili msa gru za sum shimili kap jab ay re yang. Zang mo le za mili msa msum za mili shil kong kan rim kratwa msay.มชานีสาชกไอมสามจุดมูเทียเสียงไอจังโมและข้องจาสิงห์ชิมงามชาคิงมีกรูจาคุณสิงห์ขับจับหน้า

0: Derasan rung ni pang dia, masa mazut mutia siang ai zang mu, leza mengasih lengai, masa jiku za ni pe sa shok da say. Sida jiku, brom za ya si ni, mai gam mudu mkai dap ga zun masa, mao ning sekuan da nai guan na jelu ai. Nampak meli pengun na, miwa mong, ni bro mong ni pe, dingin gerum jo ai rung rai, brom za ya jiput do ta rupang say. Rungrai dai ni go ke grom tho sa rai wan bu mai mang tha jang ai rai ni ra nga ai ni bo a blik ni nan sh brai ch pan go yu yang de sha na dian shi da ma za prom za ya sh na de king ma nga wa du yang ni bo mong shun gam gi ru ai zun yam go si sum mat ai ma sha ch pan go king mi ma sum za kru shi mi li du lo ja sai nga ma ai Shida jiku prom za ya shi ni rusha mong gomsa magam pu jin tie America mong gomsa magam thalang pu jenan ku shika kama ai. Lukong maga ni go America mong gomsa magam laksan gisa wita kwa fu tie thalang pu a kakri ku shi na rusha mong tie ukala mong go san guan ai lam tie siang na milu lam ni thang lu thang lai kama ai. Shan go na yi kinko mi dang jenan shika ma ai. Shiga ai lam gom dien lam ngai tha nga grai ding man nga ai. Japan mong lor dao gan wang dai sha na shiga mudap ni shibrai shiga go zun ai. Japan mong America mong tie Australia mong ni rao jom glo ai. Dong fang zhi dun ngu ai pian ngun biam dun mu prom za ya shi ni Japan mong bo hai dao lor dao gan wang re sha tha glo ma ai. Biam dun mu go kum li ya du kha glo na rie. Siang ang shumu shumat mong go, jaban mong dan gda na msa ni, mi zang ai tie, nang kap ai tie, ra ma ai. Shiga mdat nga ai kop shuwa msa ni, ndai lang na shiga go, kwan shong go na lejang shubay dan na ri. Mdun na, Xi Jinping ko zun ai akyak mong ga mi zisa tie, mkwam ngoy ni mdu shubay dan na, jom dat la ga.
1: Mi zisa nang shin la, thai zhi la. Amiu shani kuntum kulungai zon mikrum kunon mazum lamlumon nan tha rao jom shkut
0: de ni mi Xi Jinping na ga do mi shin la dongkhong mo mo do Xi Jinping king lkhong ye kulungai ning shi da ma za khosngi ya tie khom za ya lbran gen jo amiu mo pong li zi phong tha kho zon ai mong ga go mo dun shi bro ai Amyo mo shing wang akyak ai leja lena ji ai magran lam phe min ng nan ai khu tau phang na. Mi krang masa gan ra ngang ngang sim gop. Amyo mo lam thie siang ai mi krang masa mang khang ke shop ngang grin ai khu yan le jang la. Amyo garan jika magam sham nung she min masa thiem phyak lai teng yang jisan jisien khat wa na. Mong magin masa mazut mo phe japat ai pom pom mo glo shja jat. Akyak mong dan tie sham yan mong mgin pong mzom. May gan go nga ay nlo amyo sha. May gan go nga ay miwa mong sha re msha wu pong tie siang ay bong li glo shja jat ra ay nga ay.
2: Yunnan sen shpoy somla krong shpragab. Zheng po ga ku mokom ngui shpoy nga ga ay.
3: Yunnan sen shpoy somla krong shpragab. Jung po ga ku mo kham ngoi shi poi nga ga ai
0: shi ga ma dat nga ai khop nuwa phu naw ni mo kham ngoi shi poi adian bai du ra ai ngai go khon shong rai ngai da lang na mo kham ngoi shi poi adian tha an thie yin na mong do na lo a myung sha ni me gyap za khu shi kon lu khong ga jo khat ai mo khon ni bang dan na ga ai Ya, shong nan ye, an tie, jeng po amyong sha ni a, mgeb za ku, gong dan shman mokon, jom da ga.